Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong na bawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin

Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong na bawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Sigurado